kwesị ga-emebi VIP taa. Ngwakwara eri n'ego m, kịta anyị na-agwa m na ijiri ego m 10% nke iji egwuri egwu, dịka enwe m iwe ka njụọ gị, kịcha igwe egwe.